na wa ye sa domino e ba wo so a sa adomono e bro so ma wa e pija wo e free simna so na e di wa sima pon ma akonya so adomono e ne pija ohia ni anase obi a oye mobrofo e free simna so e di ni sima pon ma akonya so. It's me.

to ba mo nya ba na ye mo nya ye de nsuo ni ta nsuo ni to enya ba bi ai dey afa akọ nsuo na to o se nya ba bi fa ko sa ba bi ya o se fa ko no mo mo gana fo empeni fo ni leaders no mo nya sa de no o ta se aha ti mo nya